Bibia omubi sa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Die de be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sad so. Mesia ma. Nemu men kan chu bia o. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia chimade wa sa pa FM so. E di chia me. Ma